0: One Radio.
1: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow, gusto ko yan.
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.

0: ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Rock Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sangkap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Huli ka, bumibili ka
11: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
14: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
14: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
14: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
14: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.

ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao.

0: Nationwide, One Radio, 99.7 News FM.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas,

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: Pinoy Gen Z sa One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Rock Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.
5: Tugstugang

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black,
8: also available.
5: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: Pinoy Gen Z, so One Radio.
10: You're listening to One Radio. One
11: Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: 1 o'clock.
1: 99.7 One Radio News FM.
0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
1: One music, one voice, one mission,
0: one station.
1: One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia, uya na ang Barreta sa oras na ini. Natod sa ido, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Nairehistro ang magnitude 5.2 na pagyugo sa Claveria Masbate. Asina i-record man kan Fivox ang nasa 54 aftershocks. Sigon kaya Fivox Masbate Officer Ronald De La Cruz. Makusog asin kadakol na nakamati kang linog asin ang epicenter kaini na nasa Burias sa Claveria Masbate. May raro miniga, 7 kilometros asinamatean maningi sa Partikan Albaya, Naga, Quezon, Pasakawa, Camarines Sur, Jose Panganiban, Camarines Norte, Pilia, asin Sipukot sa Camarines Sur, asin Aroroy Masbate. Sinabi kan opisyal na mahewas ang naging sakop kong linog, asin nilinaw niya na bako aftershock ang kasunod na magnitude 5.4 na linog sa lugar, kundi mga serye ng linog na nangyari sa Claveria, sa ruining earthquake swarm sa offshore kan Claveria Masbate. Ang sinagaabot sa magnitude 1.6 hasta 5.4 ang pagyugo asin iwang rarom na nagabot sa 1 kilometer hasta 45 kilometers. Nagkatirang eskwelahan man sa lugar ang suspindido muna ang klase huli sa mga pagyugo. Dagdag pa ni De La Cruz na dai na malangkaw pa ang magnitude kang linog alagad pinaglalaoman na mahaloy pa ang mga pagyugo nin pirang aldaw o simana. Napupatahawan kaya subot ang lugar nin duwang aktibong fulta na nagkakausa kan mga pagyugo. Nagpatanid man ang opisyal sa publiko mapadapit sa mga dapat maaraman in case igwang siring na kalamidad sa lugar. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Banawo na Team Duguna.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
7: and Best Cafe Black.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
8: Siyempre naman.
7: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
9: Wow, gustong-gusto ko yan.
7: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
8: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
9: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
7: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
8: Healthy na?
9: Pampaligaya pa.
7: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Basta may black.
9: May balak.
7: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
7: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .net.

0: 201.
1: 95.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
2: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM.
2: Dahil tindugo na
1: Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ni natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Opisyal nang isinumitira kan National Bureau of Investigation sa Ombudsman ang resulta kan investigasyon na may kinaraman sa duwang pinagtutubo ng ghost flood control projects sa ikatulong distrito sa Cebu. Sigun kay NBI Director Melvin Matibag, pinumpirma niyang natapos na kan ahensya ang mabusising investigasyon. Sinabi niya na sa presente, pigbusisi kan mga piskal ang mga nakalap na ebidensya, ngani matukoy kung bastante ang basihan, ngani formal na magsaangat ng kasong kriminal sa korte. Tinawan doon ni Matibag na nasa mga prosecutor na ang pagdedesisyon basado sa regulasyon kan reasonable certainty of conviction. Duwang kaso sa Cebu ang natapos ng investigaran as inaisaangat na sa opisina kan piskalya para sa maninigong ebaluasyon. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aram mo, Jose Erickson Brutas, din tuguna.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Once upon a turntable, mga awit at tugtugin, umiikot sa mga alaalang, maya't maya'y gumigising sa damdaming, nagmahal, minamahal, at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow!

0: One Radio, Deuce FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Deuce FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, Deuce FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Deuce FM. Dahil tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM .it. This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

Bonga, bonga, bonga, bongang bangi. Bongang bangi, Bicolandia. Ini nama bawaan saya yang lain kau. Maka ibadah ini dunia nak aldau. Munya nak bangi. Mother's Day unyan. Yes, it's a miraculous on the vine. Siyempre, bagot man po ako giraring magayunon. Pero mahamuton. Gari-expired na ang parong ko. Gari-expired na ang kahamutan ko. Ay, ay, ay. A 15 Julio 2026. Kumusta po ang iyong naging maghapon? Of course, nadadangupo kita sa One Radio Tabaco. Diyan po naman sa 1st, 2nd, and 3rd districts, Avalbay, parts of Sorsogon, and yes, parts of Catanduanes and Camarines Sur. Nadadangupo kita sa One Radio Daed sa buong Camarines Norte, parte kan Camarines Sur as in Quezon Province. So what are you waiting for? Get ready for another night of excitement and kahibangan. Ano yun? Parang may sumigaw.

0: Nadadaungman po kita sa tuyang live audio stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Shared po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook group. As in sa Diet Public Market Facebook group. Thank you so much. Mabalas po sa tuyang mga admins for sharing. Ito lang masasabi ko sa inyo. I love ya. Hoy! Yes, forever. Nakaibanan po niya ito sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Gojik Whitening Soap, Rejuvenate Hair Color Splash, Rejuvenate Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvenate Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Beyond, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Valentine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. In different flavors. Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Of course, enjoyin din po natin ang Batata Milk Drink. Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drink or Float, Golden Town Sardines, meron tayong tatlong variants, Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, at ang paborito ng mga Bicolanos, yes! It's Golden Town Sardines with extra chili. Woo! Friends, adding my sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet, Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sadi-sadi stores. Family Hang Bayan, region wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Yes, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems products. Para naman po ang sa tuwing mga katindugan ng mga magkagayon in the city of true love. Kay po niya ito kan oras para mamantinan sa tuwing mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod niya itong me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa pink spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Money Petty 50, as in dumanaman kita mapa-hands pa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina! Pink Spa, mahukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang sana ka naman, The Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page o di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! And of course, Best Cafe. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Best Cafe Gold. And Best Cafe Black. On your Best Cafe Radio. Every night, The Tita Pollyanna Show.
1: The Tita Pollyanna Show!
2: Showbiz
3: Pakite! Natuloy din. Akala namin yun ay fake news. Hindi pala fake news. Totoo pala talaga nangyari. ikinasal na po ang napakagandang artistang si Bea Alonso at ang kanyang boyfriend, ang kanyang fiancé na si Vincent Co noong Hulyo 13. Lunes po yun. At sino daw ang nag-officiate ng kanilang wedding? Sino pa kundi si Mayor Nancy Binay. Nancy Binay ng Makati City. Kaya congratulations, Bea and Vincent. Natuloy din. Kaya lang, may ibang kwentong umiikot.
2: Showbiz Papiti!
3: 5 years ago, nagpahula itong si Bea Alonso. At ang sabi sa kanya, alam mo, ikakasal ka, hindi agad sa simbahan. Parang sa huwis lang yan or civil wedding lang yan. Tapos medyo may edad na yung mapapangasawa mo. As in matured. So, eto na ngayon, umiikot ngayon. Sa ating mga feeds, ang video kung saan hinuhulaan nga siya noon. Di ba? So, parang nagkatotoo ang hulang yun 5 years ago. Hindi lang nga na naisip ng mga taong nagpakikot-ikot noon. Pwedeng sinunod lang naman ni Bea yung hula. Uy! Di ba? Naisip ni Bea, ang gulo-gulo. Hindi naman tuloy-tuloy. Hindi nga ka nakapunta sa Spain. Tapos eto ngayon, ang daming nangingialam. Ang dami, lalo na itong mga vloggers na doon. Ako, grabe talaga sila. So, mabuti pa. Ang gagawin ko, ah? Tatawagan ko si Mayor Nancy Binay. Sasabihin ko sa kanya sa isang private wedding ceremony, magpapagkasal na kami ni Lovey Doves Vincent. At yun ang nangyari. Hindi naisip nitong mga nagpapakalat nitong video na ito na pwedeng sinunod lang ni Bea ang hula. Ay ko! O diba? So alam niyo na.
1: The Tita
3: Poyana Show! Ano namang walang kwenta pag-uusapan natin mamaya. Gustong-gusto nila yun. Ha? Ang daming-daming nagla-like. Ayun, hindi pa pala nagfa-follow sa ating Facebook page, The Tita Poyana Show sa One Radio. Mag-follow na kayo. Ano ba? Yes, ang ating pag-uusapan? May karapatan bang mapagod ang mga tamad? Huy! Alam niyo parang ganun lang yung mga salitang yan, ano? Pero pag iniisip mong mabuti, ha?

May karapatan ba ang tamad mapagod? Mag-text na kayo sa 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-comment sa ating comment section sa ating live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Go na! Gusto kong marinig ang mga chika nyo. O kahit eme-eme lang yun. May karapatan ba ang tamad mapagod?

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
7: Ang init!
8: Patata!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
8: Patata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Patata!
7: Sumubok na nitong bago! Introducing
8: Patata!
7: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
8: Patata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang
8: Batata!
9: Kalusugan Alert! Isang healthy

0: Reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
1: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
6: The Tito Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix,
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
12: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
5: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best.
13: Or... The Tita Poliana Show!
14: Oh, yay! 6:36 na po ang oras. Alam niyo, papalalim ng papalalim ang gabi. Habang tayo naman ay papaantok ng papaantok. Kaya dapat magkaraon na kamo. Suloy pa namang giha, mamanggihan na. Dipisino na yan ang kakaturo kamong gutom. Tipo now, dahil pwede yan. Kailangan talaga kahit papano may laman ang ating tiyan. Kawawa naman arbolate. Thank you so much sa mga nagka-comment sa ating live audio stream. Lalo-lalo na kay Dandan Al na nagpa-follow na sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Good evening sa iyo, Dandan Al. Ganon din kay Lay Oniob. And of course, shout out daw kay Marieta Bongkulmo na bisihuno na ang unyan. Anong pigihipos? And of course, kay Daisy Bernal Bonaobra. Good evening. Maray na banggi. Or much better, bonggang banggi sa imo, Daisy. And yes, binabati din po natin ang magandang gabi si Marites Brito. At binabati ni Marites si Joel de los Reyes kan Fatima na naka-tune in nyo niyan sa 91.3 Tinduguna One Radio sa Tabaco. Thank you so much, Tita Marites. At binabati din pala ni Dandan Al ang siyang bebe na si Lea Raquel Bataga at si Aning and Mrs. Daanyan na nagdarangog ngunyan. Thank you so much, Aning. And of course, bibi ko ba yan? Lea Raquel Bataga from Dandan Al. O, eto na nga.
13: The Tita Poliana Show!
16: Trending!
14: Anong tumitrending talaga ito? Dahil ang ating katanungan ngayon ay, may karapatan bang mapagod ang mga tamad? Eh kung iisipin naman natin, bakit? Bakit pa nila kailangan mapagod? Diba? Saan sila napapagod? Eh wala naman silang ginagawa. Alam niyo minsan kasi, napagkakamala natin ang ibang tao na tamad, pero actually hindi naman. Baka naman hindi sila physically na industrious. Hindi sila physically na gumagalaw, pero yung isip nila, yung utak nila, gumagalaw ay kumikita ng kadatungan. Oh, masyado kayong judgmental kasi. Kung mo ba naman nakaupo lang yung tao nakaharap sa kanyang desktop o kanyang laptop o sa kanyang phone o sa kanyang iPad, eh sasabihin nyo, ay, tamad niyan. Mahalay nyo, kumikita pala yan ng milyon-milyon. Siya pala ang CEO. O, diba? Pero sa totoo lang, may karapatan bang mapagod ang tamad? Porque tamad, wala nang karapatang mapagod. Nakakapagod din kaya ang mag-isip kung kikilos ka ba o bukas na lang. Maghanap ng dahilan para hindi gumawa. Ay, nakakapagod yun. Parang, teka sandali. Alam mo dahilan, dito lang ako. Ayokong gumalaw. Ganon. Magpanggap na busy. Aba, yan ang nakakapagod. Magpanggap na busy. Kung merong lalapit o may dumarating. O, oh, diba? Lalo na sa iba't ibang mga empleyado na pumipeti. Diba? Pagdating ng supervisor, titignan mo, ay, busy. Ayun pala, nagbibisi-bisihan lang. Isang mapagpanggap. Sure.

0: 고
1: 빡깍.
2: Mas nakakapagod ba ang trabaho o ang paggawa ng dahilan para umiwan sa trabaho? Alin bang mas nakakapagod yata yung maghanap ng dahilan para umiwas ng trabaho? Ganon? O di kayo magtututuro? Kung halimbawa kasi di ba Mother's Day ngayon dahil may Mercules, o di ba? Sasabihin ng nanay, eh, pakiano naman, pakihugas naman yung plato doon. Eh, pakiwalis naman yung ganon, di ba? Ang hirap mag-isip ng dahilan para wag gumawan. Eh, busy pa ako, nag-aaral pa ako. Eh, di ba? Pero actually, katamaran lang talaga yun. Yung mga bagay na ganyan naman, hindi nagiging problema hanggat hindi na siya nagiging, ano, health hazard. Yung hindi nakapaghugas ng plato na ilang araw. Hindi nakapagwalis. Hindi nakapaglinis. Sa pag-imis, di ba? Na nagkakagulo ng mga pangyayari, hindi nagtatapon ng basura. Yan, nagiging problema na yan. Kasi katamaran talaga yan to the max. Actually, hindi natin problema yan, pero nagiging problema yan, hindi lang natin, kundi ng buong environment. Oo, yan po naman ay ini-instill naon sa Los Baños, Laguna, na mag-segregate ng garbage. Ang hirap gawin nun, hindi ka pwedeng magtamad-tamara nun. Talagang gagawin mo. Dahil talagang matindi ang kanilang pagpapatupad na hindi, talagang sinisilip nila yung basura kung ano to, kung ito ba'y nabubulok o hindi nabubulok. O di kaya para naman dun sa mga nabubulok, tinuturuan ang mga bahay-bahay o mga barabarangay paano gumawa ng compost pit kung meron kayong extra na lugar dyan, ganun. Kaya hindi talaga pwedeng magtamad-tamaran. Dapat may kasipag-sipagan kahit papaano. Kasipag-sipagan? Hindi naman kasalanan ang mapagod, ha? Pero kung pagod ka na dahil wala ka namang ginagawa, aba, ibang level na yan. Talent mo na yan. Talent? Siyempre, nakakapagod din yung maghintay ka ng ibang gagawa, di ba? Nakakapagod yun. Hindi rin kasi baka mapagod ang pagod na sa'yo. Minsan kasi, ang tao ay nakakapagod na rin. Di ba, paulit-ulit na katamaran, nakakapagod sa ibang tao. Pero mas masarap kayang magpawis, no? Oo, yung konting walis-walis dito, konting siguro gardening, or di kaya naman yung mga gawaing bahay, o di kaya naman, kung trabaho mo talaga yun, eh di mas magaling. Sabi naman ni Belches Ara, hello po Tita Poliana, napapagalman po baga ang hugakon. Ay talaga, igwang araw ka iyan. Pagalo na ngayon, taday ngayon akong pigigibo. Makapagal ngayon. Makapagal, Gloria Arroyo? Hoy! The Tita Poliana Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita. Hoy! 6:44.

0: You're listening to One Radio
1: News FM.
2: Tindugo na, Bicolandia.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
6: And Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na.
11: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
9: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
12: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
13: Kaya sulit sa health benefits.
10: I'm Dr. M's Amazing Tea.
9: Your healthy drink tea.
3: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
14: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
15: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
14: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
16: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
17: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
18: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Agoy. Ay, nako. Welcome po sa ikalawang oras ng ating Palatong Tuna. The Tita Pollyanna Show. On a wonderful Wednesday night. Yes, it's a Merkules. Sana po naman meron kayong pasalubong ensaymada sa inyong mga mothers. At dapat very sweet kayo ngayon sa kanya. Huwag niyo siyang palaging kinukulit. Iba kasi kinukulit. Ma! Ma! Ma, ay, nasuno. Ma! Diba? Yung umaangil-angil. Ma! Ano ba? Diba? Pag Wednesday, dapat hindi niyo ginaganyan ang mami niyo, ha? At mga nanay niyo, ha? Dapat very special day para sa kanila. Para man maramdaman nila na napakahalaga nila sa buhay nyo at napakahalaga niya para po naman sa buong mundo. Ganon. Meron din tayong mga nadadaanan na mga content, no? May mga content creators na yung mga nanay ang kanilang pinakabida. Gusto ko yung mga pa-cute lang pero ayoko yung nagmumura. Mayroon kasing parang Bicolano yata yon na content creator. Nagmumura siya na nagmumura. Masyadong masakit sa tenga. Alam nyo kasi pag ang nanay ang nagmura, parang minumura niya yung sarili niya. Diba? Okay, masakit sa ano, sa bangs. Masakit sa bangs. Kaya I do not support mga ganyan. Pag nagmumura, ay nako, i-block ko na yan. Pati na rin yung ano, meron din isang nanay sa Amerika yata siya nakatira. Pero mga Pilipino sila. Ayun din, mura din siya ng mura. Block. And so masakit sa tenga, diba? At syempre, ayaw ng mga nanay ang mga tamad. Naiinis sila sa ganun. Pero minsan wala naman talaga silang magagawa dahil parang naiintindihan din naman nila na may mga bata talagang meron pang pinagdadaanan. May mga pinoproseso pa sa kanilang kaisipan. Kaya pwedeng pagod sila dahil ubos ang kanilang energy sa ibang bagay. O, diba? May ganun yan. O di kaya naman, hindi nila gusto yung ginagawa nila, kaya sila tinatamad. Diba kayo ganun din? Diba if you don't like what you're doing, you feel tamad. I don't wanna do it nga, I'm so lazy. Diba? Pero kung gusto mo, talagang gagawin mo. So pwedeng ganun. Hindi naman talaga ang isang tao ay all the way tamad. Ano yun? Tamad siyang kumain? Tamad siyang maligo? Tamad siyang, di ba? Eh, kung tamad siya ng hindi na siya dapat nabubuhay sa world. Hindi, ano lang yan? Parang may pinagdadaanan lang yan. Parang phase lang yan sa buhay. Kaya unawain po natin yung mga taong sasabihin natin, mga kamag-anak natin, no? Halimbawa, meron tayong kapatid na parang palaging hindi niya ginagawa yung dapat niyang gawin, eh, unawain natin dahil baka may pinagdadaanang face lang yan. Pasasaan ba yan at magagamot din niya ang kanyang sarili? Lalo-lalo na kung haharap na siya sa mga responsibilidad sa buhay. Hindi na pwede na yung mga nagkatamaran na yan. O di ba? Hindi kaya naman, meron silang pinagdadaanang stress. Oo, dapat unawain talaga natin at dapat maging very supportive tayo. Itanong natin sa kanilang, ba't ang tamad mo? Boom! At mapapasabi ka ng,
1: aray ko!
0: Pakak! Hello kay John John. Kumusta na ang signal John? At syempre naman kay Tita Nena Palanas Bobbies. Nagdadangog permi sa tuya. Diyan po naman sa Swa Malinaw Abay. And of course, kung hindi pa kayo nagfa-follow, follow na kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Sa Facebook po yan. O di kaya naman para ma-enjoy niyo yung ating mga contents sa Johnson ng Kahibangan sa TikTok. Ayan. lang naman. Para palagi niyo akong natitisuran doon. Nagla-live ako palagi sa TikTok. Oo. Tuwang-tuwa sila. O, eto meron pa akong tip. Kung halimbawa talaga kailangan yung gawin, nag-iisa lang kayo, di ba? Tapos dinadaanan pa rin kayo ng katamaran. Eh, kung halimbawa, yung isang task o isang malaking bagay, halimbawa maglilinis ng bahay, medyo i-portion-portion nyo. O, dito muna ako sa sala. O, yun na muna ang gagawin mo. Pag natapos ka doon, pahinga ng konti. O, doon ka naman sa dining room o di kaya sa kusina o sa CR. Ganun lang yon, ipo-portion-portion natin. Para hindi tayo masyadong nafafagol. Kasi pag Fagoda Philippines ang beauty mo, ay hindi ka talaga makagawa ng maayos, di ba? Oo, kasi parang putyo-putyo lang yung gagawin mo. Tapos minsan magwawalis ka, iwawalis mo pa ilalim yung mga ano dumi sa ilalim ng sofa. Aba, hindi maganda yan. Dapat meron tayong tinatawag na deep cleaning. Kahit hindi kayo araw-araw naglilinis ng bahay, kung ginagawa niyo ito weekly, may deep cleaning as in talagang yung kasuluk-sulukan eh nililinis natin. Okay? O yan, para hindi na kayo tamarin. Hati-hatiin ang inyong ginagawa. At kung meron kayong dapat gawin, dapat yun lang ang ginagawa nyo. Huwag kayong may nag-i-scroll. Ay, baka nag-chat na sila. Ay, baka naman may nag-react na. Huwag ganon. Sabi na muna yung mga social media mo. Social media na yan. Diba? Para matapos mo naman yung ginagawa mo. Or di kaya naman, gumawa ka ng sarili mong deadline. Sabi mo, dapat mamayang alas 3 ng hapon, tapos ko na to. Ganun lang. O at least, pwedeng paunti-unti ay nagagamot nyo na ang inyong katamaran. Kasi kung hindi, dapat tumira na kayo sa katarman. Ayoko nang gano'n. Ayaw mo doon. O, edi wag. Minsan ha, ang katamaran, parang ex yan. Kapag lagi mong pinapapasok sa buhay mo, hindi ka talaga makakaalis. Diba? O di kaya naman, ang tamad, gumagaling lang kapag nakarinig sila ng mga salitang, huy, nandito na yung kinikita mo. O diba? Ang ganda. Hindi rin lahat ng tamad ay may sakit ha. Pero minsan, allergic lang sila sa responsibilidad. So, yun po naman ang ating pagbabalot na ating pinag-uusapang walang kakwenta-kwenta, walang kabuhay-buhay tungkol po naman sa kapaguran ng mga tamad. Napapagod nga ba ang mga tamad? Naalala ko merong phase sa buhay ko na parang tinatamad ako palagi. Yung pala, tumatanda na ako. Nung ma-realize ko na, hay, teka sandali, dapat matanggal itong katamaran ko sa katawan ko. So yun, na-rehab ko naman ang sarili ko. Oo, pinagdadaanan talaga yan. Eh, huwag na siya masyadong dibdibian. Kumusta naman po ang inyong hapunan? Nandiyan na ba lahat ang pamilya? A happy, happy dinner, Bonnie V. Happy, happy dinner, Bonnie V. Hi, Ren. Kumusta naman dyan? Anong ulam nyo? Siyempre, magandang gabi din kay Mary Ann Basmayor at kay Estelita Basmayor. The Tita Pollyanna Show. It's One Radio. Your best cafe radio, Tabaco and Daed. With your Tita.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
10: Siyempre naman.
9: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
11: Wow! Gustong-gusto ko yan!
9: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
10: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
11: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
9: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
10: Healthy na?
11: Pampaligaya pa.
9: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
10: Basta may black,
11: may bala.
9: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
12: The Tita Puliana Show.
7: Yeah.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala nang puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
18: dahil sa ERA.
1: At sinong kulabot?
11: Fesh, hindi ako.
13: Makidistrong.
14: Parang walat.
6: At parang vatang-vata
10: dahil sa ERA.
15: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
4: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
5: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay
7: si Salvi na.
16: Malatyosa ang ganda
7: dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 soap aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
18: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number 1 at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
17: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
12: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
14: The Tita Puliana Show!
20: Oh yeah, it's 32 minutes after 7 o'clock in the evening, still on a wonderful Wednesday. Whatever you do, you can't get away from your tita! Big Diman po kita giraray sa The Tita Pollyanna Show. Kumusta na mga mami, nanay, inang, motherhood, mudraks, memercules. Yes, today is Mother's Day. And every Wednesday po, tandaan natin, Mother's Day. At syempre bukas, araw ng mga uhaw. Ikaw yun.
21: Mami.
20: Oh, na-miss daw yun ni ano, ni Levy.
21: Mami.
20: Ano yun?
21: Mami, anong kaibahan ng blackout sa brownout?
20: Ha, ganun? Parang hindi ko alam yun. May kaibahan ba? Di ba ang ibig sabihin nun, yung pareho yan, eh walang ilaw?
21: Mali ka, mami.
20: Bakit?
21: Pag sinabi kasing blackout, mami, wala, totally, walang ilaw. Hindi gumagana ang kahit ano man na ating appliances dahil walang ang power.
20: Baby, hindi naman power, power.
21: Eh, bakit ba? Gusto ko ng power.
20: O ano naman ang brownout?
21: Ang brownout, mami, alam mo ba? Hindi mo to alam, no?
20: Parang hindi.
21: Ang brownout, mami, mahina lang. Mahina ang takbo ng kuryente, pero meron. Kaya mapansin mo, pag brownout, may ano, parang dim ang lights. Kaya bang very romantic pa, mami? Dim ang lights. Tapos, gumagana din ang mga appliance, pero mabagal.
20: Ah, ganon. Eh, di nakakasira yun.
21: Yun na nga, mami. Kaya kailangan pag brownout, bunutin na lang natin.
20: Eh, hindi naman yata nagba-brownout dito eh, sa Kabikolan. Talagang blackout.
21: Yun na nga, mami.
20: Kasi marami nagsasabi, ay, brownout, pero wala namang ilaw.
21: Ay, ibig sabihin, sumisigaw sila dapat, blackout. Ganon.
20: So, ano nga yun ang mangyayari pag alam na nila ang kaibahan sa blackout sa brownout?
21: Eh, di hindi na sila magsasabi ng brownout.
20: Ah, okay, sige. Subukan natin yan. Maya't maya pa naman dito sa Kabikolan ay nagba-blackout. As in, walang kaelaw-elaw. Umaabot ng kalahating araw at sobra pa. Yan po ay isang napakalaking problema hanggang sa ngayon. Na sana po naman ay maisaayos na. Diba, nandyan pa naman ang geothermal. Nandyan pa naman yung mga iba't ibang ano, power source. O, sana naman matigil na yung problema yan. O di mag-solar na lang. Eh, di ni-discourage daw ang solar. Ano ba yan? Mas maganda na nga ang solar.
21: Mami?
20: Ano na?
21: Anong olam?
20: Mamili ka na lang. Nasa mesa.
21: Anong pagpipilian ko dito, mami? E, tuyo lang ito.
20: Yun na nga, mamili ka. Tuyo o matulog kang gutom?
21: Huwag namang ganyan, mami. Nagtuyo na tayo kanina ng umaga, tapos tanghali tuyo.
20: O hindi tayo nagtuyo ng tanghali ha, nagtinapa tayo.
21: Ayun din
20: yun. Ano bang buhay ito?
21: Ay, ganyan talaga. Minsan dumadaan sa buhay natin na kailangan nating magtipid. Paano magtipid, mami? Eh, mahal na rin ngayon ang tuyo. Ah, talagang alam mo talaga yun. Siyempre, ako ang bumibili sa tindahan. Ah, ganun ba yun? So, ano bang mura ngayon? Ang mura na lang ngayon, mami, na wala kang bayad, hangin. Aba, hindi mo rin na pwedeng sabihin na libre ang hangin, ha? Baka maya-maya may bayad na rin yun. Ay, basta ngayon, mami, libre ang hangin. Sige, punta ka na sa kwarto mo. Bakit, mami?
20: Wala kang kwentang kausap.
21: Mami!
20: Bakit ganun kayo ang boses ng mami at anak mo? Para magkapareho. Yung anak pa may accent. Parang yung natatawa ko dun sa... Ewan kung naalala nyo ba yun? Yung palibhasa lalaki. Talagang tawang-tawa ako dun. Alam nyo bakit? Si Cynthia Patag, anak ni Gloria Romero. Si Gloria, Tagalog. Pero yung anak niya, Ilongga. Sabi ko, paano kaya nila ni... Hindi nila talaga na-explain yun. Eh, si Ami Perez naman, ang kapatid din niya, hindi naman Ilonggo accent. Hindi man lang nila kinuwento na lumaki sana si Cynthia sa Iloilo o di kaya sa Bacolod, kaya meron siyang Ilonggo accent. Taka talaga kami dun. Hanggang ngayon, isa talagang malaking palaisipan yan. Para dun sa mga nanonood ng palibhasa lalaki. Pumunta pa ako niyan sa ano eh, sa taping noon. Ay, ang ganda-ganda ni Carmina Villaruel nung ano pa siya, bagets pa. Ang ganda niya. Ang nakakatuwa palagi si Tita Gloria. Gloria Romero. Sumalangit naman kanyang kaluluwa. Alam niyo ba, papasok pa lang yung kotse niya sa ABS-CBN on sa studios. Maamoy mo na siya. Ang bango niya talaga. Kaya mapansin ko, ang daming mga artisang ganyan. Ang babango nila. Pero yung iba, hindi naman ganong kabango. Pero si Tita Gloria talaga, super bonggang amoy. Kaya yung ibang artista, hindi na nagpapabango. Kasi mag-aaway na yung amoy. Pero ang sweet nung amoy, hindi ko nga natanong, parang alliage yata yun. Alliage. Yung parang siyang herbal yung amoy, na ang bango-bango, parang ang fresh-fresh. Ganon. Chika lang ako ng chika. So, ayan ha. Alam niyo na ang pagkakaiba ha. Pag walang ilaw, blackout yan. Pag medyo mahina yung ilaw, brownout lang yan.

0: Rogers FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
4: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
5: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: The great way to

0: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show! Woo!
2: Makasgason talaga ang panahon. Welcome sa panghuling oras. Kansa ito yung pag-aramang The Tita Poyana Show. Sabay-sabay tayong ngiti. Andyan ang saya siguro. Pigtutungka na ako. Okay, we got na akong, ay, eto na naman, gising na naman ako, ha? Tuntua na naman si Kuya.
3: Greetings, greetings, shout out, Bully Bar.
2: Yes, pwedeng-pwede po kayo magpa-greetings, greetings at magpa-shoutout at mamasyal sa ating shoutout Bully Bar. All you had to do is just text us on 06 or 0961 447 3923. I repeat the number for the second twice and be guilty of redundancy. Kanoy. 0961 447 3923. O di kaya naman sa ating comment section ng ating live audio stream sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Or pwede niyong email. Email? Pwede pa ba yun? Ay, naalala ko nung panahon ng mga 80s, ang dami-dami talaga, nagmi-mail talaga sila ng kanilang mga greetings. Minsan, ano, natatanggap ko mga one week after na yung mga happy birthday. Kaya pala yung ina-advise nun, o kung magpapabati kayo ng happy birthday, at least one month before para mailagay ko na sa aking calendar. Ganon, eh 80s pa yun eh. Eh ngayon wala na. Isang text lang, alam mo na, di ba? Good evening at bonggang banggi kay Dandan Al, kay Lay Oneob. Alam ko man ini, Lay Bueno. At shout out din kay Marieta Bongkulmo, kay Daisy Bernal Bona Obra. Yes, at kay Marites Brito. Of course, binabati niya si Joel De Los Reyes dyan sa Fatima na naka-tune in per me. And binabati din ni Dandan Al, si Leia Raquel Bataga, si Aning and Mrs. niya na nagdarangog sa ngunyan. Ganon din kay Belches Ara at kay John John. Ganon din kay Nena Palanas Bobbies. At sa lahat ng mga nakikinig dyan ngayon sa Suwa Malinaw Albay. Binabati naman ni Mary Ann Basmayor, si Estelita Basmayor. And good evening, Magdalena Convencido. Diyan naman po sa Tabaco Night Market, hello kay Avelino Bocaya. Ganon din kay Normita Contreras. At sa mga para tokwa dyan, para toge, as in para pabakal ni rappers. Good evening sa inyo dyan. Diyan po naman sa Balading Malinaw Albay, binabalik natin si Barry Bausa, Marvin Buelvac, Kurang Benbenito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, Roy Perez, and of course coming from Kuya Cogs. Kumusta naman kay James dyan sa Bacolod, Tabaco City, kasama ang kanyang wife. At dyan po naman sa Daet, dyan sa may parting Mandulungan, Daet, kay Dolores Pacao. Nakikinig din siya every night. Thank you so much. Manzo family dyan sa Ophelia Street sa Daet. Ganun din sa Abilgo's family sa Puro Cuatro sa Burabon. Abaez family sa Lagoon. And yes, sa Sofrano's family. Dyan po naman si Kamambugan. Pinabati din natin si Jersil at Jeric dyan sa Belen Tiwi Albay. And hello to Hazel Sid. Shout out po dyan sa Bonga, Upper Bonga. Of course, to the Barha family. Hello, Tita Frammy. Tita Sardi at kay Jacob. Good evening sa inyo dyan. Edna Toledo dyan sa Purok Uno, Barangay Angas, Basud, Camnorte. Dyan po naman sa Gaba, Rapo-Rapo, Albay. Good evening sa inyong lahat. Lalo na sa mga aki ni Malene. Dyan naman po sa San Isidro Boring to the Corral family. And hello to Tita Vilma. Oning, kumusta ka na dyan sa Purok Tres? Hindi ba kakay Albay? MJB and family dyan sa Malilipot. Sa Daet naman, to Alex Imperial and family.

Kamare and Juneda family dyan sa Basagan. At sa Kanyada family dyan po naman sa Balza. Tita Agnes Bonto, hello. O kumusta na pala si Nadine De Jesus at si Tita Juliet dyan po naman sa Tabaco City. Hello po naman kay Denden dyan sa San Francisco, sa Maliliput, Albay. Binabati po niya ang Romano, Rosero, Soriano, Adornado, Melia family. And of course, good evening dyan sa Comon, Malinao, Albay. Mami Puring dyan sa Matagbak, hello. Of course, dyan po naman sa Chris Resto Grill. Hello kay Mami Lani at kay Mami Evelyn. And yes, kay Tita Chris Barameda. Dyan po naman sa Tabaco City Port area. Sa Kinale, good evening sa kuyang amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Ao. Siyempre ka-join din si Ate V. Bongala dyan sa Riosa Street. At nasa Riosa na rin po tayo. Binabati natin ang Kalisin family, most especially kay Queer Rudy at kay Tita Tess and Ariella.

pinabati din pala natin na magandang gabi dyan sa Kamsur, si Lourdes Cantere. Ganun din kay Alan De Vera dyan sa Gubat Daet. Family Collar dyan sa Sitio Antion. Nick Ampuon and family dyan sa San Roque. Hello. Dyan po naman sa Buring, sa Bornelia family, kina Shen at Samantha from Maricel.

Text lang po tayo sa 0961-447-3923. O di kaya naman sa ating messenger sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page para sa ating shout-out bully for it. Dito po sa The Tita Pollyanna Show every night on your Best Cafe Radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your tita, pasweet ako. Hi, babes. Kinilig.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Ang init!
8: Patata!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
8: Patata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Patata!
7: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
8: Batata!
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
13: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
14: The Tita Puliana Show!
15: Bueno, bueno, bueno. Ang oras, 25 minutes bago sumapit ang alas 9 ng gabi. Bago naman sumapit ang alas 9 ng umaga sa Amerika at sa Canada. Oh, diba? Kailangan natin yan. Sa Canada kasi talagang baliktad yung oras nila, diba? Sabi na body natin na magandang umaga ang lahat na nandyan sa Toronto, Canada and some parts of Canada. Yung iba kasi iba na rin ang kanilang time zone. So sobrang laki ng Canada. Diyan din po sa may Western Hemisphere, Western, West Coast, US of the A. Ayan, dyan sa may New York, to Marisa Rosas, and of course, dyan po sa Florida, to Victoria Donato. Ayan, at least nakikinig pala sila. At syempre, dyan po naman sa Basco Batanes at hanggang po naman sa Tawi-Tawi. Napapakinggan po tayo sa pamamagitan ng The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Thank you so much. At dyan po sa mga parte ng Pangasinan, hindi ko palang nailista yung mga pangalan nila pero babatiin natin sila, okay? Very soon. So, dami pala nakikinig sa atin sa pamamagitan ng Facebook. Of course, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, Era Charcoal Soap, available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Para naman po sa tuwing ang mga magagayo ng mga katindugan in the city of true love, sarong lugar sana po para sa tuwing me time as in self-pampering, yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niyan po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City, Sampang Sanakalamando Coffee Hospital. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Para naman po doon sa hindi pa nagfa-follow, paki-follow na lang po ang The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. O di kaya naman sa ating Diyosa ng Kahibangan sa TikTok. Or itago niyo yung ating number 0961-447-3923 para may contact tayo. Di ba? Anytime, pwede kayo mag-message. Saan mang party kayo ng mundo. Wow! Di ba? Ang sweet. Sana po naman nag-enjoy ang ating mga mothers sa kanilang Mother's Day special. Dahil nga, Merkeles. Bukas, araw ng mga uhaw. At araw ng mga iyakin. At syempre, weekend na naman. Kamusta naman po yung mga love life? Sana all, my love life. Inyaman po ay sa endong lingkod na bago masyadong magayunon. Pero mahamuton, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. Kung maganda ka talaga, bakit mas maganda ako sa iyo? Hello.
1: Woo!
15: Sweet dreams.

Oh, yung mga nagtanong nga pala sa ang yung last digits niya ay 4132. Inuulit ko po, hindi po ako yun. Pakipasyal na lamang po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page para makita mo po na kung ano ang aking beauty. I'm sure naman kilala mo yung taong yun, kaya i-compare mo na lang kung ako ba yun. Nalilito ka lang. Huwag kang mag-alala. Makikilala mo rin at masisilayan mga aking ganda. What? O sige na nga. Good night. Sweet dreams. Bukas ulit.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. One Radio 99 Coins

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio. Peace FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tinduguna, Bicolandia.

0: Radio 99.7 News FM .net. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
3: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet.
8: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
7: and Best Cafe Black.
5: One Radio 99.7 News FM. Dot.

0: One Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah!
6: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
7: One Radio 99.7 News FM.net.